ma dia kodunete ni pa konfuso me ni pa tama ke afno wche na somne ni sa wodi asofra wa ho bepa to ba ma ba wanim sa bram bram bram moye te a ni pa na pa me that's why bravo ha a bravo no sa wa de mia and the sea me no bia.